0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Tagalog.
2: All workers in Australia deserve safety and respect at work, no matter what kind of visa you are on. The Australian government has introduced new protections for temporary visa workers. If you are on a temporary work visa and you've been mistreated or underpaid at work, you can be protected from visa cancellation while you seek justice. For confidential and trustworthy advice, contact the Migrant Workers Centre Victoria at migrantworkers.org.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: Makamit ang karerang iyong inaasam sa pamamagitan ng free tape. Pumili sa mahigit 80 na mga kinakailangang kwalifikasyon at maiigsing kurso mula konstruksyon hanggang nursing na walang babayarang matrikula. Magkaroon ng mga kasanayan para sa trabaho na iyong ginugusto. Ito ay magkakatotoo sa pamamagitan ng free tape. Ito ay magiging totoo sa TAFE Victoria. Alamin ang tungkol sa free tape.
5: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: Tuklasin ang makulay na bagong eksibisyon sa Science Works. Color, see the world in a new light. Suriin ang mga kumikinang na mineral, mga optical ilusyon, at mga hands-on na eksperimentong babagay sa mga batang mausisa at sa mga nakakatandang mahiling maglaro. Masdan ang kulay. Maglaro gamit ang liwanag. Mamangha. Bukas na ngayon sa Science Works. Bumili ng tiket sa museumsvictoria.com.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
8: Ang pamahalaan ng Victoria ay nagbubukas ng mga pagkakataon upang mas maraming taga-Victoria ang makakapagbukas ng pintuan sa sarili nilang tahanan. Nangangahulugan ito ng pagpaplano ng mas maraming tahanan sa mga lugar na nais inyong tirahan na malapit sa mga tren, tram at mga serbisyo. Pagbabawas ng stamp duty sa mga off-the-plan na mga apartment at townhouse. At para sa mga bibili ng bahay sa unang pagkakataon, may $10,000 na grant kung bibili o magpapatayo kayo ng bagong tahanan. Alamin kung paano ninyo mabubuksan ang pintuan ng isang bago, abot kayang tahanan sa lalong madaling panahon sa vic.gov.au/openingdoors. Pinahintulutan ng pamahalaan ng Victoria Melbourne.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
10: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
11: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضرراً. طلع على المزيد على الموقع quit.org.au/arabic.
6: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
2: All workers in Australia deserve safety and respect at work, no matter what kind of visa you are on. The Australian government has introduced new protections for temporary visa workers. If you are on a temporary work visa and you've been mistreated or underpaid at work, you can be protected from visa cancellation while you seek justice. For confidential and trustworthy advice, contact the Migrant Workers Centre Victoria at migrantworkers.org.au.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
12: Ang susunod na programa ay sa Tagalog.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ 92.3 FM.
2: Magandang hapon. Good afternoon. Maraming hapon sa inyo, kabuhon. Mayong hapon sa inyo, natanang.

Lastres na naman po ng hapon, Merkules at Petsa. 17 ng buwan ng Hunyo, napakalapit na naman at malapit ng Pasko, kalahati na ng taon. Oras natin ngayon ay 7 minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon. Magandang hapon sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang problema at problema programa Hoy Pinoy dito sa Melbourne Pinoy Radio sa 92.3 FM sa talapitan ng inyong mga radyo. Isang magandang pagbati sa lahat na nakinig dito sa Melbourne at sa lahat na Pinoy saan man dako ng mundo. Good afternoon to you all, lalong-lalo na sa mga taga Barangay Lingunan sa Valenzuela City, Metro Manila. Good afternoon to everybody. At siyempre po, sana po ay samahan niyo ako sa isang oras ng pagtatanghal ng Radyo Pilipino. May mga balita tayong dadalhin sa inyo o ibibigay para kung malaman ninyo kung anong mga nangyayari sa Pilipinas. Siyempre po, ang Radyo Pilipino ay nasa himpapawid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Miyerkules at Biyernes naman po mula ikapito hanggang ikawalo ng umaga at sa Linggo mula alas 11 hanggang alas 12 ng hating gabi at sa Martes ay alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Pero live tayo ng Miyerkules every 3 o'clock, kaya antabayanan nyo. At maraming salamat kaagad sa mga nakikinig sa hapong ito. Nakikita ko ngayon kung sino-sino ang mga nakikinig, lalong-lalo na unang-una na siyempre gusto kong batiin yung mga girls na nagtitinda dyan sa Caloocan National High School, ano? Sila si Carmen, si Ian, si Danica, si Iris at saka si Marian. Pa-shoutout daw, ang shoutout po ay nanggagaling din kay Iris na siyempre matalik nating kaibigan dyan at sa taga Lingunan, Valenzuela. Good afternoon to you all. At shout out din kay Mark and Kens, kay Iris, kay Kenzo and Maki. And of course, gusto kong batiin isa sa pinaka napakasama ko siya nung huli kong pag-uwi sa Pilipinas, si Kyle Gacos na magtatapos na ng pagkanyang pagkapulis. Kaya congratulations sa magulang na si Desto at saka si Marilu Gacos. Diyan sa Bicol, ano, taga-Sorsogon siya pero nag-graduate siya dyan sa Albay kung saan siya ay nag-training. Pagkatapos niya mag-graduate ng criminology, siya ay nag-training dyan sa National Police, Philippine National Police. At yan, congratulations kasi meron ng police ang mga Delesmo family dyan sa Valenzuela. Good afternoon din. Nakita ko ang aking kaibigan na si Eric Paragas na nandyan sa Canada. Good afternoon din sa inyo. At lalong-lalo na itong pinsan ko si Nono Zardilla na sa San Diego, California. Good afternoon. And of course, Jovan Gabo, isa sa mga kapatid kong bunso dyan sa Magaraw. Good afternoon. Si JD, si Alfie na nandyan din sa Valenzuela. And of course, itong si Emily Anay, nakababata ko rin. Siya ang presidente ng Basca ngayon, ng Barangay Senior Citizens Association of San Pantaleon, Magaraw, Camarines Sur. Good afternoon to you also. And of course, ang aking kapatid dyan, si Santos San Diego, si Grace Mui San Diego na nandyan sa Buwak Marinduque sa Gracias Beach Resort. Good afternoon po at kumusta kayo lahat? Sana po ay lalo kayong nasa magandang kalagayan dahil nga dun sa mga nakaraang mga hindi naman dilubyo kung masasabi, kundi yung nakaraang lindol sa Pilipinas, ano, kung saan ay hinagupit po ng lindol ang lupa ng Sarangani, Jensan. At alam nyo ba, ang sabi ng PhilBox ay ang PhilBox ay nagbago daw ang itsura o yung itsura ng lupa sa Sarangani, ano, at saka sa Jensan. Sabi nila, naobserbahan ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang gram deformation o pagbabago ng hugis ng lupa sa Sarangani at General Santos City. Makaraan maganap ang magnitude 7.8 na lindol sa natumama sa Mindanao noong June 8. Ito ayon sa PhilBox Director na si Teresito Bacolcol na base sa aerial at ground assessment, landslides, tension cracks, road
subsidence and rock falls na naitala ng sa ilang lugar sa Sarangani, Davao Occidental, sa Jensen City, Glan at Malapatan, Sarangani, bahagi ng General Santos at Tibuli Road, gayon din sa sections ng Sarangani, Davao Occidental, Coastal Road, at higit na mayroon 6,600 na aftershocks na po ang naitala sa isang linggong makaraang maganap ang malakas na lindol. Meron pong mga places with tension cracks at na pwede pa mag-collapse, sabi nila, kung ito ay aabutin ng ulan ng bigat dagdag ni Bacolcol. Dito po, muli hinikayat ni Bacolcol sa mga residente na nabanggit sa mga lugar na dapat handa lang pong mag-relocate na mas, sa mas ligtas na lugar kung kinakailangan. Kaya doon sa mga nakikinig at sa mga kababayan natin, na kung kayo nakikinig na taga Mindanao at kung kayo ay nasa lugar ng Jensen at sa tawag nito dyan sa Sarangani, at kung kayo may kamag-anak dito sa Melbourne o sa Australia man, ay at kung humingi sa inyo ng tulong, huwag po kayo magkatubiling tumulong dahil kailangan nila ang tulong sa ngayon. At kailangan, kung meron naman sobra, bakit hindi? Pero kung wala, well, ipagdasal na lang natin siyempre ang mga kababayan natin na nasalanta ng lindol sa nasabi ng lugar. Oras natin ngayon, 14 minuto makalipas po ang 3:00 ng hapon. Isa munang awitin ni handog ko sa inyo lahat. Yan po ay may pamagat na Saan? At ito ay siyempre si Maki on 92.3 FM 3000.

Yan po si Maki na nagdala sa atin ng awitin na saan, kung saan ay si Maki isa sa mga, ay sir, isa sa mga Pinoy o kaya nag-iisang Pinoy na umabot na po sa 1 billion ang kanyang mga kanta na pinatugtog sa Spotify, ano? At ikinararangal natin na mayroong Pinoy na ganyan. Bata pa po ito si Maki pero napakagaling na composer at saka mga awit po. Nagdala sa atin ng oras ng 18 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Good afternoon at maray na hapon sa sakuyang amiga na si Maruja Oropesa Estay at saka si Maki Julia Binalya. Ito yung mga mga kapatid, mga anak-anakan ko dyan sa Magiraw. Sila Maki, Julia Binalya, shout out sa inyo. At of course, meron pa si Emma Harsha, isang professor dyan sa Camarines Sur State University sa Pili, Camsur. Good afternoon to you. Long time no see, long time no hear. Kumusta daw ni Christine? Tinatanong sa akin yung umuwi ako sa Bicol. Nakita mo ba si Emma? Sabi ko one time, nakita ko, galing ako sa airport, kararating ko lang. Pagkatapos nung dumabas ako sa airport at papunta na ako sa Naga, nakita ko siya na naglalakad mag-isa. Ewan ko kung anong ginagawa niya pero may dalasang itak. Totoo yun. Hindi ako nagbibiro. Emma, I saw you at lakad mo pa lang para ka hindi tumanda talaga. Napaka, yung lakad mong siyempre ladylike, no? Pagkatapos pero may dalang itak. Naalala ko nga pala, siya po ay nagtuturo o professor dyan sa Camsur State University kung saan ay yung mga magagaling na mga estudyante nang gagaling. Siyempre po, ayan, oh, marami na. And of course, I'd like to say good afternoon once again sa kay La Alfie at kay MT Imbay na nandyan sa Pasig sa ngayon ay nagsasabi o naghatid na pag-greet daw ng happy birthday sa aking kapatid na si Christine. She turned 60 last June 15. Congratulations and happy, happy, happy birthday sa aking bunsong kapatid na nandito rin sa Melbourne at malapit lang nakatira sa akin. Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas po ang 3 ng hapon. Isang awitin muli sa inyo lahat bago natin ibigay ang isa pang balita. Ito po ay si Adi at saka si Janine Bourdin na may awitin Mahika on 92.3 FM 3 Triple Z.

din sa aking kaibigan dyan sa Saudi Arabia, isang magiting na nurse na nagpapahinga ngayon dahil day off niya. Siya si Delay Delesmo.

0: kita.
1: Ayan po si Adi at Janine Burdin, isang duet na kanta o awitin para sa inyong lahat na may pamagat na Mahika dito pa rin sa ating Radyo Pilipino 92.3 FM 3ZZZ. Ang oras natin ngayon ay 24 na minuto makalipas po ang ikatatlo ng hapon at patuloy kayo nakikinig sa Hoy Pinoy, ang Filipino radio station dito po sa Melbourne, Australia, at sa pamamagitan po ng Filipino Broadcasting Group sa anong tawag nito? Yung headed by our convener na si Liz Honey. Good afternoon also to our dearest friend na si Tita Patsy Granada Gutierrez. Good afternoon to you. And of course, good afternoon din sa uli sa aking mabait na classmate at sa napakasipag na pare dyan sa Daet Camarines Norte na si Father Ito Ibasco. Good afternoon. And of course, happy anniversary po at happy birthday na rin doon sa mga sa aking mga classmates diyan na nagre-reunion kami every year, pero hindi pa nila sinasabi kung kailan ang sunod namin na reunion, pero sa hopefully sa January, ano, at ngayon dapat meron silang mid-year reunion pero hindi natuloy, eh kasi nga alam mo naman yung mga classmate natin puro busy, ano, at may pinapaalala si ang ating katoto na si Ann Debbie Cruz na doon sa mga kababayan natin dito na naninirahan sa Melbourne, lalo na ngayon na papunta na ang winter at na-advance at ang dating dahil sa July pa dapat ang first day of winter, pero damang-daman na namin ang lamig lalo na sa gabi, na magpa-flu vaccine kayo. Wala naman po itong bayad, kaya kailangan para maiwasan ang pagkakasakit sa panahon na ito, dahil sa alam mo naman ang winter, no, paiba-iba ang panahon lalo na dito sa Melbourne, 4 seasons a day, kumbaga kailangan nakapasiguro tayo. Kung tayo ay nagpa-vaccine noon sa COVID, huwag kayong atubili magpa-vaccine din sa anti-flu, no, para hindi tayo magkasakit, lalo na dito sa mga Pilipino na nagtatrabaho dito sa Melbourne, bawal daw ang magkasakit diyan, lalo na sa Pilipinas. Kayo ba ay naiinitan pa sa ngayon or dumating na o binisita na kayo ng lamig ng habagat? Ha? Ang oras natin ngayon, 26 na minuto makalipas po ang ikatatlo, isang awitin uli sa inyo. Ito po ang Pantropiko ng Bini.

na nakikinig sa hapon ito. Good afternoon to you all. Maray na hapon sa Gabox na mga taga Kalabanga, Magaraw, Bell, San Francisco, Naga City, at isa pang bunso kong kapatid na si Cielo Olaita. Good afternoon to you. And of course, bawal daw ang caffeine sa treatment

Testo Gakos, no, na ama ni Kyle. Nasa Bicol siya ngayon. Sa Legazpi ba o nasa Sorsogon? Dahil graduation ni Kyle, magiging pulis na po siya. Ganap na pulis. Good afternoon, sir.

Magandang buhay din kay Anthony, kay Ton Anton. Good afternoon to you and happy listening also. And of course, nabalitaan niyo ba mga kaibigan yung nangyari dun sa dalawang Ateneo Eagles na basketball player, kung saan ay yung dalawang players ay nalunod sa kanilang team building ata ang tawag doon, ano? Pero ito nga po na Labini Baterbonia, kung isa sa mga na biktima doon sa nalunod na dalawang players, ay naiuwi na po siya sa kanilang lugar. Sinalubong po siya ng libu-libong fans sa Agusan del Sur. Nakauwi na ang Labini Ateneo Blue Eagles kay George, si Rene Clerc Bobet Baterbonia sa bayan ng Talacogon, Agusan del Sur, kung saan Martes ng madaling araw. Sa ulat po, bandang alauna ng madaling araw nang dumating ang Labini Baterbonia sa Talacogon, na umabot sa 17 oras ang biyahe matapos na naialis noon Lunes sa Davao City dakong alas 8 ng umaga. Sa ruta ng bihikul ang pinagsakyan ni Baterbonia, 19 years old, ay hindi magkamayaw ang mga sumasalubong ng mga fans nito sa pagsigaw ng MVP, dahil sa nasabing batang sports icon ay gumawa ng pangalan bilang most valuable player sa Ateneo de Davao. Nabatid na ang Davao City Talacogon route ay karaniwan na umaabot lang po ng 7 oras, pero dahil mabagal ang takbo ng convoy ni Baterbonia na humihinto bunsod sa libu-libong mga fans na sumasalubong sa at nag-aabang sa ruta ng mula Davao City, ay dumaan sa Davao del Norte, Davao de Oro, patungo sa Agusan del Sur. Ang mga tao ay nagkumpulan sa National Highway mula sa Gaisano Grand Mall patungo sa Datu Lipus Makapandong Cultural Center sa Kapitolyo ng lalawigan ng bayan ng Prosperidad, kung saan ay ginanap ang 2026 Naliyagan Festival Concert. Samantala, dalawa naman fire trucks ng Bureau of Fire Protection ang nasa magkabilang highway na nagbigay ng water salute sa funeral convoy ni Baterbonia sa pagdaan nito sa Prosperidad patungong Talacogon. Magugunita na si Baterbonia at ang playmate nitong si Divine Adili, isang Nigerian national, ay nasawi umano sa pagkalunod sa team building ng Ateneo Blue Eagles noong June 8 ng hapon sa karagatang sakop ng isang pribadong resort sa Dipakulaw, Aurora. Ano? At ikinalulungkot pa ng mga fans niya na hindi siya makakapaglaro ngayon. Darating na UAAP at may plano ata na magpahinga ang UAAP ay ang Ateneo Blue Eagles na hindi sumali sa patimpalak na ito, sa tournament na ito, sa league na ito na UAAP ngayong taon o kaya dalawang taon. Pero ang mga players, kung tatanungin, ay gusto pa rin nilang sumali dahil ilang taon sila nag-prepare, kumbaga, sa nasabi ng competition. Ang oras natin ngayon, ayan, sabi ni nagpapaabot si Anthony Navas Mosca ng pagkalungkot sa pagkawala ng buhay nitong dalawang basketball player, no? At ang iba ay humingi ng hustisya, kung saan ay iniutos na ko ang pag kasalukuyan naman na iniimbestigan kung ano talaga ang nangyari. Ang mga pangyayaring ito, minsan alam mo na ito, meron akong nakausap kasi nasabi niya, alam mo kahit anong gawin nila, yun daw ay nakatakda. Naisulat na daw, bago pa tayo maipanganak, naisulat na, nakasulat na kung ano ang ating hakahinat na, kung kailan tayo magpapaalam dito sa mundo, at hindi naman tayo pwedeng hanggang dito ay habang buhay tayong
mananatili na dito sa mundo. Baka yung mga kaibigan natin, kapamilya natin ay namatay na, tayo buhay pa, baka tayo matira mag-isa. Well, yan lang po ang ating may nakausap ako kaya natatawa ko. Isa munang awitin gusto kong ihandog sa inyong lahat mga kaibigan. Ito po ay may pamagat na habang buhay. Habang buhay din naman na pinag-uusapan natin. Ito po ay si Zach Tabujo, isang awit na. Ano bang meron sa'yo? Dedicated sa mga taga-Magaraw, Kalabanga. Lalo na kay Jovan Galvo. Isang veteranong journalist, radio journalist, broadcast journalist sa Magaraw. Sikat sa Naga.

Gusto ko nga palang i-congratulate si Pam at si Paula Delesmo dahil sa kanyang tindahan na ginawa ni Brad. Baka pagdating ko dyan sa December, ano na, grocery na yan. Hindi na dadaan sa pagka-push truck.

Shout out din kay Melda and John John Delesmo, kay Carla, kay Prince at kay Tombi. Sige lang pong, padala nyo ng shoutout. Babatiin natin pag nabasa ko.

Inaantog ko rin ang awiting yan sa mga taga Caloocan National High School. Kung saan si Iris siya nagtatrabaho at ang mga kasama niya, shout out day kay Carmen, kay Ian, Danica, Iris at Marian. Dalawa pa lang Iris dyan, ano?

Yan po si Zach Tabudyo. Nasa awiting habang buhay. At kayo nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipino. Ito po yung lingkod Tito A. Ayan. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo lahat mga kaibigan. Lalo na sa mga taga-Lingunan, Barangay Lingunan, Valenzuela. At sa mga taga-Mindanao, Calabanga, sa US, sa Saudi Arabia. Good afternoon sa inyo lahat. Ewan ko kung anong oras na sa Saudi Arabia. Delay, anong oras na ba dyan sa Saudi? Ikaw ba ay nagpapahinga gaya ng sabi ko? Dahil alam mo naman na kailangan talaga natin magpahinga pag tayo napapagod at lalo na kung tayo nagkasakit kasi wala pong anong tawag nito, ang buhay ay walang kapalit kung tayo ay mawawala. Walang silbi yung sobrang trabaho natin para lang mabigyan ng magandang buhay ang pamilya natin sa Pilipinas kung kayo naman ay ang magkakasakit. Ano pang silbi ng buhay kung tayo ay may sakit? Kaya mag-ingat kayo. Ngayon kung malamig dito sa Melbourne, sa buong Australia, dahil winter na sa July, ay magpa-flu vaccine po kayo. Wag, lalo-lalo na yung mga nakakatanda, yung mga seniors, alam mo na, yung mga seniors, mga dual citizen na yan eh. Yung isa, ang ibang kaibigan ko, triple citizen na nga eh. Kasi isa, ano sila, Filipino citizen. Tapos senior, Australian citizen. Pagkatapos bigla naging senior citizen. Kaya tatlo na ang kanilang citizenship. 41 minutes ang nakalipas po sa ikatatlo ng hapon at patuloy ko nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy. Ito naman po si Maki sa Awiting Bughaw para sa inyo lahat.

Gusto nga palang i-shout out ang aking mga kaibigan dyan nagtatrabaho sa kanilang mga barangay. Ang boss nila ay yung mga kapitan, si Jennifer at si Jenny at saka si Melda. Ang sarap ng trabaho ni Melda kasi paupo-upo lang. Pero pag mulat ko, andyan ka pa. Pakuya-kuya-kuy. Maka-apply din nga dyan.

congratulations nga pala sa graduation ni Kyle Gacos na anak ni Desto and Marilu Gacos. Congratulations sa inyong mag-asawa at sa inyong anak. Ayan. Ayan po si Maki sa Awiting Bughaw.

Alam nyo mga kaibigan, medyo meron akong nabalitaan itong pinadala sa ating balita. Ano? Ito ay nakakalungkot dahil meron pong 7 grade 5 na estudyante o yung mga pupils na tinatawag natin. Ano? Pinagsasaksak sa classroom. Yan po ang balita dito sa radyo na 7 grade 5 students daw at ang malubhang nasugatan makaraang pasukin ng sa kanilang classroom at pagsasaksakin ng isang dalagitang schoolmate dahil umano sa pambubuli sa loob ng kanilang paaralan sa barangay Santa Clara General Trias City kahapon ng umaga. Base po sa ulat, alas 8 ng umaga nang maganap ang insidente habang nasa loob ng kanilang silid-aralan sa ground floor ng Bethel Academy School. Private school po ito. Ang 5 magkaklase na biktima nang biglang dumating. Ang 14 na taong gulang na babaeng grade 8 student na armado ng patalim at bigla silang sinugod at pinagsasaksak. Nauna rito, sinabi ng isang guro na nakasaksi sa insidente na dumating ang grade 8 student at pumasok sa kanilang classroom sa second floor at inilapag lamang ang school bag bago mabilis din bumaba sa ground floor ng school saka pinasok ang classroom ng mga biktima. Hindi na nagawa pang makatakbo ng mga biktima nang walang habas silang pinagsasaksak ng kutsilyo ng babaeng minor de edad na suspect. Nagkagulo po ang mga estudyante sa nasabing eskwelahan at nagkalat ang mga dugo sa classroom. Yung balitang yan, matagal ng issue natin yan. Yun yung sinasabi natin, yung mga issues ng bullying. Ano? At ang iba po, minsan nababaliwala. Hindi ko sinabi binaliwala ng eskwelahan na eskwelahan na to ang pagbubully doon sa isang estudyante nila. Pero may mga kadahilanan po ang mga pangyayaring ito. Meron pong mga bata na dumadaan sa depresyon, sa may mga mental illness na wag natin babaliwalain. Lalo sa mga magulang, ano, kung may napapansin kayo sa inyong mga anak, high school man yan, elementary, o ano pa man edad, kahit sa university o college, ay obserbahan nyo kung ano yung normal abnormalities na kumbaga naggagawa ng inyong anak. Siyempre, kilalang-kilala nyo, anak nyo yan, ano. At pag ang anak nyo ay meron gustong sabihin sa inyo, sana po ay pakinggan nyo. Bigyan nyo sila ng oras na makapagsalita ng kanilang damdamin kasi napaka-importante po sa isang bata ang suporta ng magulang, mga kapatid at ng mga guro sa paaralan. Kung meron nagpapahiwatig sa inyo ang isang tao na medyo hindi pangkaraniwang ang kanyang mga inaaksyon o gawain, tanungin nyo, may problema ba siya? Okay ka ba? Ikaw ba ay may sakit o may nararamdaman? Hindi po masama ang magtanong kasi po, iyan po ang umpisa ng komunikasyon na pinaka-importante sa isang relasyon. Shoutout kay Paula May Delesmo. Shoutout na meron na siyang grocery at tindahan dyan sa Valenzuela. Oras natin ngayon, 48 minuto makalipas po ang 3 ng hapon at patuloy kayong nakikinig dito pa rin sa Hoy Pinoy Radio Pilipino on 92.3 FM. 3ZZZ is umuling awitin. Ito po ay araw-araw. Ben and Ben. Good afternoon, Muding Trillado.

Good afternoon. Shout out sa inyo. Padinoy. Dedicated to sa kumpare ko.

aking kaibigan si Louie Lawang. Brother, good afternoon to you. May oras pa pa kayo mag-shoutout. Huwag kayong magkatumiling tumawag dito sa studio sa 9415-1923.

Kumusta, friendship? And of course, I'd like to say good afternoon sa aking friendship din dyan sa Sydney, Australia, kay Thea at kay Gerson. Yan, talaga pipiliin ka araw-araw. Good afternoon sa aking kumpare, ang gwapong-gwapo at maputing Onyong Samson. At may balita sa akin,

May mga kababayan tayo dito gaya ni Sok na nanonood daw ng Senate hearing. Pag sinabing Senate hearing, sana naman mapakinggan talaga ang sinasabi ng tao, di ba? Yan po ang araw-araw ng Ben and Ben on 92.3 FM, 3 Triple Z. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil nagdala sa atin ng oras ang Ben and Ben ng 7 minuto na lang po bago tayo magpaalam. At siyempre po, ang ating Radyo Pilipino ay nasa himpapawid mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon tuwing Merkules. Ito po ay live. At sa Biyernes naman mula alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. At paglinggo, meron po tayong programang mula alas 11 hanggang hating gabi ng alas 12. At pagmartes po, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Yan po ang mga Radyo Pilipino dito pa sa 92.3 FM sa pinamamahalaan po ng ating convener na si Liz Honey. Good afternoon to you. And of course, ang Radyo Pilipino ay naghihikayat pa rin na magmembro kayo kung kayo ay gusto makatulong sa ating programang radyo at hindi maputol. Lampas na po tayong 30 years, ano? 1989, if you can count the years, 1989 kami nagbukas, 2026 na ngayon, so 38 years to be exact ang ating Radyo Pilipino, kaya sana ay lagi niyong susuportahan at gusto kong pagpasalamat sa lahat ng mga kaibigan natin na laging nag-antabay sa atin, lalo na po si Auntie Imbay nandyan sa Pasig, dyan sa Manila. Thank you po, Auntie Imbay, sa masugid na pakikinig sa aming Radyo Pilipino, at lalo na dun sa mga nagtatrabaho dyan sa Saudi, nagtatrabaho dyan sa Pilipinas, dyan sa Caloocan National High School, yung mga may business dyan sa Linguna na si Lorna, saka si Lennon, si Tambok. Tambok ba? Tama. O yun. At doon sa mga kaibigan natin, siyempre nandyan si Dela ng Saudi, Lenlen Francisco, Lorna Bonza. Good afternoon to you. At dyan sa mga taga, dyan po sa aking kaibigan si Lynn Castillo din, isa rin sa real estate. And of course, si Kevin Brusal Parma. And good afternoon din sa aking ex, dating scholar na ngayon ay accountant na, si Jackie Basbas. Good afternoon to you all. And of course, sa pamilya ni Mark, ni Iris, Kenzo, and Maki, and aking kapatid na si Grace Muhi, San Diego, at si Brad Sancho. Good afternoon to you at happy listening. Ingat kayo lagi, at medyo magpapaalam na po kami dahil may 4 na minuto na lang po ang ating Radyo Pilipino. Sana po ay naibigan nyo yung mga music na pinatutugtog natin, yung mga bagong music na nakukuha natin sa ating mga talented Filipinos, ano? Kaya gusto kong i-promote yan sa ating mga kababayan dito na matagal na rin naninirahan dito sa Australia. Hindi po nakarating si Ann, pero so next week sana makakarating si Ann. Lagi po siya nagpre-prepare ng program, pero hindi siya nakapunta ngayon dahil may kailangan niyang antabayanan ang kanyang anak. No? Dahil siyempre, dito wala naman taga-sundo, walang taga-hatid. Yun tayo lahat. Tayo maglalaba, tayo mamamalingge, tayo maglilinis, tayo lahat. Wala tayong katulong. Siyempre dito yan sa Melbourne, Australia. Magpa-flu vaccine po, no? Ang paalala ko lang, para hindi tayo mag-

0: kasakit. Bawal po magkasakit dahil iyan po ang inaasahan natin para masuportahan ang ating pamilya. Ang huling awitin na gusto ko ihandog sa inyo, ito po ay ang misteryo ng Cup of Joe dito pa rin sa 92.3 FM. Thank you for dropping by and spending time with us. This is T2A. Good afternoon and God bless.
1: Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana, kailan mo ba magkagawa?
0: Kay Anthony Navas Mosca, good afternoon. Keep on grinding, my friend.
2: Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit...
0: And of course, sa aking mga pinsan, lalo ng aking kabats na si Nono Zardilia dyan sa San Diego, California. Good afternoon to all my cousins, the Sardilla family, the Azur family in Canada, the Cabrera family, and of course, Sardilla family. Good afternoon to you all, and God bless. And take care always.